Thank you. Thank you.

0: Thank you.
1: Wow.
0: Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolton.

feel real good. Tonight is your night.

Thank you. Thank you.

Tonight is young.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: pink-pink. Akong daw, ano, sunog sure rin. Sunburn sure rin. Kahapon ang katrupa. Di ba ito init kahapon? No? Ha? Ha? Si Michael. Akas, Michael. Waka uli. Kita mo si Michael. Rekabo ito kahapon. Kumul. Waka ignaw. Si Michael. Oy. Kumul. Waka ignaw. Lami kayo ang kanding kahapon, mga katrupa. Waka kaligtas. Oy. Oh? Aga. Sa tinarawin na. Nagkarakarag yung tao. Nagpangitaw. Si Lupin kahapon. Kay panadaan niya si Inday o Guan. Panit lagi daw. Oh. Panit daw kay Sugos Guan. Oh. Sugos sa hininga. Di ko tuwa to eh. Oh. Karakarang ito sa Tidor Windang. Pangita ko pagi kapon. Oh. Lamat kay ate ha. Oh. Lamat kay ate. Lami to Guan ba? Ulos kanding. Oh. Sinigangon to. Sinigangon. Oh. Abo abusan lagi kay mo, gaman mo ipakao kaldireta so kilaw ibang ita mo mag-ulos kanding ha. Salamat kay kahapon mga suki gatig pa binaw. O diya kinakaon man ta kagahapon karne na sad. O kinala na to ang Santon Plus Subal Capsule o di ba ka ang Santon Plus Gold mga katropa. Kay kini mo kung karne dugay kini mahilis tong lawas. Dugay kinahilison mga katropa, dugay kinagalingon sa tuntian. Una nga karon mga suking tigpawinaw kinahanglan nato ang produkto ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Herbal Capsule ug Santon Plus Gold mga tropa. Kay kini adunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, espirulina ug uban pang mga sangkap niining baong nga kapsula ha. Nganuman, dito kumpiyansa karon kay ang high blood ba lamang mga tropa labi na nga kita nanduna tay mga kaliwat nga high blood. O akong mama, doon na maginay balatian sa high blood. Kasi ako'y kasunod mga tropa. Simba ko pala yun. Mga ganyan nga, kagabi, dula ko, last G's, nga kauli, is balay. O, basketball, may gabi, sa nusi mga tropa. Kating lipayan ako eh. Mura ko, og naligo ba? Nang gawas na na akong singot mga suking tigpaminaw. Pigod akong bugan, singot god. O, mura ko, og naligo, gyan mga suka tropa. Property gyud pong aha oi. Kana bitang ana tay jogging jogging mga tropa makadagan ra bay kog naibaybas no. Oh. Oh, makadagan kog naibaybas gay. Bisa pag dagko paliton magmotor-motor man ko. Oh, tapulan man kay ko mga katropa. Mo di kinahanglan nato karon mga panahon ha. Labi dag duda kay high blood, diabetes, problema sa bukol-bukol. Ah, guiter mga katropa. Duda problema sa matres mga kabayan-an, kidney problem. Ako murag malampuso na kung usa ka semana kapin nga wa na ko inom soft drinks. Oh. Oh, nihina sa rugby og soft drinks mga katropa. Oh, puno ka inom ko gahapon og mga ginagmer noon to gahapon kay gihimo man lang sisir dito. Pagbantay na ko, nagkalimot man ko. Pagkita na og tubig, tubig din rin ko. Oh, kay kanapos si Cray Cray kay hiluan sa tani ha. Oh. Oh, hiluan min Cray Cray kay bindong rostom gahapon, hiluan min niya. Bago pa gani ang speakers ang baso ni abot sa mong kamot. Iraming tanawon og na tungab na mo kay iyaming apason. Oh, giluan min yang krekrayo. Sa hiluan to ni mga tahubgon to ni beron ni kahurot aning tiil nga naa pa sa halamisa nagapag lechon. Oh. Lami po tong biko dati Darwinda kaghapon. Lami ang biko at Darwinda kalimot og sipte da. Oh. Ito, mga to kapihan pagkabuntag ba? Ito, kapihan mga katropa, wak mga sipte. So mga katropa, Santon Plus Oval Capsule o Santon Gold mga katropa, bode didot mga katropa, gakapsula para sa makiksura, gaduday, mga balatian. 24 minutos, milagapak ang alas 6 sa kabuntagon. Dugang hanay sa itong mga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Balitang sa nasyonal. Sa balitang nasyonal, mga katropa, gisiko pang usa ka Pinoy sa Amerika. Human ini gidunggab agad duha. Kakauban tungod sa panaglalis ng ingong nagsugod lamang sa Orange Juice. Gisiko sa U.S. Immigration and Customs Enforcement. Aga suspect ng ilay nga si Phil John Yumang sa Las Vegas, Nevada. Nasayarang usab nga illegal alien ang suspect. O wala kini illegal nga dokumento aron mapabilin siya Amerika. Diyang kung usab sa suspect ang iyang nabuhat nga krimen. Sa pagkakaroon magpabilin ang naisgutan sa kustodiya sa ICE. Samtag ginaisekaso na. Aga tubango ni ini nga kaso.
1: XFM Express Balita.
0: Pandamay tinti day kadong. Oh, tinti ka dos Amerika, wag illegal saktog dokumento. O di ako, sa Diyos, may hinungdan doon ka man. O, basin sa itong Diyos, siguro si Sir ba, o di, iya siguro, iya po giinom siyang kaubad mga tropa niya, mahal mo ng Diyos, ulit lang nasod. Nasuko siya mga tropa, o di, nga, siyat, di ay ganyo, himuha o gilimno, ang si Sir, anya himuha o hinubay. O, ay, kupiansya agad kay, gabi ng pulutan siya. Oo, labi na ng pulutan, mga suking tigpaminaw. Dugang hanay sa itong mga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, girekomenda sa National Bureau of Investigation ang pagpasaka o tulog kaihap nga grave threats o usa ka inciting to sedition. Inciting sedition batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Kini human nag-iingo nga pagpanghulga sa busy ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos ug kani House Speaker Martin Romualdez. Wala gidawat sa NBI ang explanation sa Vice Presidente nga conditional lamang ang maong threat to kill. Matod sa NBI, klaro ang konteksto sa iyang pamahayag nga aduna kini intensyon nga seryosong pagpanghulga. Gawas niini, girekomenda usab sa ahensya ang kasong inciting to sedition nga may kalabutan sa pahayag ni VP Sara niyatong Oktobreng o Nobyembre 2024 sa usa ka online press briefing kung asa gisulti niini ang kalagot sa gobyerno o sa mga opisyal niini sa affidavit sa NBI. Gidakda na ang mga mahimong pamahayag sa Vice Presidente nga may naka-udyok sa pagdismaya sa gobyerno o pag-awhag sa publiko nga makontra o gamulaban sa mga otoridad. Sumala sa pipila ka mga miyembro sa House Committee on Justice, mamahimong importante ang ebidensya sa maong affidavit sa impeachment proceedings sa batok kay VP Sara sa karon sa wala pa official gumayag ang Office of the Vice President batok sa rekomendasyon sa NBI.
1: XFM Express Balita!
0: Grabe. Crisis patas mga kamahal sa politodo na apaning impeachment. Ako, isa ra gihinungdan ako. Isa ra gid ako kagalingong opinion bitaw ni. Usa ra gid ang panglantaw ni. Pabulitika gid. Oh, pabulitika ba di nga senaryo ni? Kay pamiangan lagi na ni karon. Papiangan na mga tropa kay perte ra gikindail dali mga suking tigpaminaw sa kana bitawng tuig. Oh, 2028. Wanda. Eleksyon na po. Eleksyon sa barangay. Purang posible ba kang madayon or dili pa man mga katropa? Muna, giingon ba nga, kinsa ang mas nakapabor karon? Ang naana sa pagamahan ng lingkod sa barangay o katong nagplano nga mudagan? Purang uban dia, gusto ba na mo exit? Pero di pa sila pwede mag-exit. Extend na pong long. Oo. Ano ba na? Oo, basta di ba dayon ng eleksyon? Ala na. Maghimo. Ngayon na po nag-form dito sa kwan. O sa kabangko, mga tropa, kay mga man, mag-loan siya. Ano rin na? I-loan ang honorarium. 1 year ago, 1 year. Okay kayo? Oh, okay kayo mga suking tigpaminaw. Ano? 29 minutos, milagapag ang alas 6 kabuntago. Duhagad ay sumagbalita, balitang international.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Sa balitang international, maabot sa 44 ka mga Iranian seafarers ang namatay samtang 29 ang naangol sukad na gisugdan sa US o Israel ang giyera sa Iran. Matod ni Iranian merchant na mariners, syndicate na General Secretary Saman Rishi, and appeal sa listahan sa mga nakalas ang 22 ka mga civilian sailors, 16 ka mga mananagat o 6 ka mga dock workers. O kansa napatay tali ni atong Pebrero 29 o 28 hangtod Abril 1 ang maong ihap. Natala matod pa sa Ports and Maritime Organization sa Iran o mga miyembro sa iyang union. Kini wala pa'y labot ang mga namatay nga miyembro sa Iranian na Navy nga napatay sa US ug Israeli forces. Ang maong mga findings siya gisumite ni Rishi pinaagi sa ubay-ubay nga mga letters of complaints ngadto sa International Maritime Organizations sa United Nations. Nakalatid sa mga sulat Kadili mo ubos ug 29 ka mga Iranian seafarers usab ang naangol og siyam ang na-missing.
1: XFM Express Balita.
0: Tan-awa ra guna ingana kadaghang mga mangamatay mga tropa no. No, sa ilang findings mga tropa ana to. Silang moto ag kuan mga tropa sa findings nga gisumitin nila mga tropa. So mo na ingana kadaghan mga shocking tigpaminaw. Pero diri sa Pilipinas, imagino ninyo tong gira dito sa encounter mga tropa dito sa Mindoro mga tropa nga may kalas og 19 kabuok mga kinabuhi mga tropa sa ingong walhong grupo. Karon pero te pang syabaa di social media kay nadamay ra lagdo tong mga estudyante nga nag research dito. So nakuhaan mag mga armas siguro to. Stiglan mga shocking pig paminaw. Dugangan na sa mga balita-balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sa balitang international, ang mga katropa gianunsyo sa United Arab Emirates sa Foreign Ministry ang travel ban ng adto sa mga Emirati Nationals nga muadto sa Iran, Lebanon o Iraq kini tungod sa mga kagubot nga nahitabo lakip na sa gira sa Middle East. Nasira giatake sa Iran ang Gulf nation na tusuka dengan ni Olbo ang gira sa Middle East. Bisan og adunay gianunsyo nga ceasefire. Dunay gihapon matod pay natigayon nga mga pag-atake lakip na ang pagpangbomba ngadto sa mga sibilyan og imprasaktura sa Eniria. Samtang gipanawagan usab sa ministry ang tanang mga UAE nationals sa nga samtang ang karog anaa sa maong mga nasod nga gilayong mobalik sa UAE.
1: XFM Express Balita.
0: Way kahumanang giyera mga katropa. Walay kahumanang giyera sa laig nasod mga shocking tigpaminaw. Bala ba moon siya giilugan na teritoryo ra mod gihapon? Teritoryo ra gihapon mga katropa. Kay kung ikaw usa ka nasod nga mo surrender kas gubat ya, wala na. Mahimo na rin kang masakop mga shocking tigpaminaw sa usa ka nasod nga imong kontra. Di ba Randy Arteaga Santisas? Mayo pagpaminaw, pagli-li di sa itong Facebook Live. Karoon nakabuntagon, ha? 32 minutos, mga katrupa, ang nilagapak ang alasays kabuntagon. Sa itong mga katrupa, diha, gabahiligo ng kape, di sa kabuntagon, mga suking tigpaminaw. Nga ako nang dalikyat ikog higop og kape ay okay ga lami gi basa ko hingapi mo ko mga katropa o hingapi ko stilan mga katropa do wa gihapoy aga sa sukong suod di gabo to ka panalo tubig kay wa na gitay tubig dito mga katropa ya amo mga silingan sa bisidyo karon nagbooster gipang post Facebook oi Pwede na bang mahalas booster ang ipuha sa Facebook, multa pa kay 5,000 mo. Nagiingon lagi, premuter. Tarungan na dyan ninyo inyong servisyo. Tarungan na ninyo yung servisyo para mabalik normal sa agas tubig. Grabe siya kay mo, 5,000 inyo ang multa diha kung madakpan ninyo na ay na yung booster. Mugbae. Ha? 5,000 ay first offense? Ha? Marunong pa batan pa spinya. Oh. 5,000 yung multa diya. Puwa ka mo. Wa mo itarong servisyos pa tubig. Puriya ka ba? Oo. May pag yung anak, kaya dira ba mo na. Tagay sa ninyo, warningi sa ninyo ng tao ngayong badak. Patnay mo hatag, pahamtang, largo o silot diya, pamulta o 5,000. Pagkahuman, di mo kakuan. Di man guna, may yung anak ng mga tao diya sa subdivision. Niguro, biya po na sila diya. Kung niguro na sila nga makakuha og tubig, ako pa, magpababa, magpaubos lagi ko. Kaya matay pag doon sa mitiran, hinem tang preso sa tubig. Pero ganun kusog, mag itong ubang mitiran, itong tuyok ilang mitiran. Alam, na kayo nga nag-booster to sila, pero hindi man tayo nga nakahilab to nun. O, sasagdaan na to sila nga mo, ilang kalipay. Kinangihan na po silang tubig. O, kung mag-agwantar ganun ko nga, mga nag-ub ko sa kasisang mga katropa, balag, alas 12 na tayo makatulog, balik-balik, panag-ub. Eh, di man tapoy, di po maligo mga katropa, kaya mahal po ng wak-wak. Pastilan mga katropa, di pre-booter lagi. ambot na lang yun sa ok-ok, pila edad langaw ni ilang kahimtang karon. Oh, sayang kayo ba? Okay, ako basta sa unang yun. Ha? Wow, pag-abot naman na ng bisidiyo, mga tropa, buntag pa lagi, before yung ato sa trabahoan, wagas mo kita, di ha? Pero karon, wanag yun. Oh, naka na pong reserbuwa na sa bisidiyo. So, kan, niabot po ka ng lugar, wam po ko kita, kami ubit ni awas na kinasunlang tubig. Oh. Kurya buyag siya, doy. Oh. Ambot pa ba yun, eh. Oh, sa tinuog, ako nito uugig ko mga tropa nga, ang problema bito sa malay-balay, tungod rin patubig, dili problema sa source, problema mga tropa, kini mga piping ba? Mamagin na tinuod, ang mga source mga tropa, naghanda mo na itong source tubig, dili? Dili lang yun na mga katropa ma-plaster sa nagdumala. O di man, makaya primoter, sayang itong tag 1 million at tag 100 million ko na tuwig para sa tuwang maintenance, diya? Oh. Lima na katuwig, 500 million. Uy, kumusta naman? Nindot ba ang quality? Ah, nindot ba ang pagpadagas sa papatubig syudad sa malay-balay? Daghan na lang mga katropa nga nang hawa na sa division. O daghan na lang mga katauhan, mga katropa, ipatangtang na lang ilang mga mitrosan. Kay maskin, why, tarong agas, manguliktang magbayad, wa mo pang gabae. Oh. Dapat sabto ninyo. Damoy tracing buhaton. Uy, barangay aglayan, purok 6B, purok 6C, purok, purok 6E. Wait, wagi agas-agas, pila na kabulan. Pangayaw mag minimum. Oh. Maganong kabalungan may, gantob mo dito, gagi-agi mo na. Maghulat lang tas lang, rasyon mga katropa, makiad. Kamong taga-primoter nga nasa opisina ba? Gibisita ba na din nyo ng mga usi sitwasyon sa makigsuon ng mga residente nga konsumantes nyo nga patubig sa syudad sa Malbalay? Oh, nasayod ba? Niyo ba nang nakita ang sitwasyon? Ha? Kamu, kaman karon eh, mag-booster. Inyo na yung papahantihan nga larkog silot. Pakayuan nyo. Inyo ang pamultahog 5,000 ba ito? Oh, inyo na yung pa, inyo na yung pa-kwanon. Niho dayo inya din nang tagaag first offense. Pag muotro pag na kumpiskao na ninyo na ilang booster ng tao sa mga gripo. Ana ra. Mura pumog sakto og serbisyo sa syudad sa Malaybalay puro gaba. Paliter-liter ta. Kako sukat pa ko speaker station sa una ba? Simig paliter-liter ng primoter. Wagay mitubag na mo. Oh. Oh. Wagay manubag mga katrupa. Oh. Nya mag-post mo na sa Facebook about sa inyohang aduna mo gipang repair? I-open niyo yung comment section. Hadlock mo batikuson mo diha. Luslos. Oh. Nag-inisyatibo ng mga tong syudad sa Malaybalay pinaagi ni City Mayor Giovanni Pabilaran mga trupa pag pamalit ang mga water tank para dunay remedy nga mahimo mga trupa nga mahatdan itong mga suok ng mga residente nga wagid maabot ang serbisyo sa primoters Malaybalay. Puriya gaba ninyo. Oh. Na ninyo mga katropa maghubad. Hoy tarawag agas, unsay musaka pa ang tubig ang bayronon. Oh. Amo dito 188 ang minimum. Nabayaran na mo to una 205 mo siguro to. Oh. Yun siya man pagkita buwa. Hangin rin kusog, way tubig sulod. Oh. Puriya gaba. Oh. Oh. Na kuno lang tag pangalo tag yuta ni. Oh, si balaan po ta diha og namulawan. 39 minutos mga katropa ang milagapak ang alas 6 buntag suko ka sir. Wala ay. Naglagot ra ko. Dritas kompleto og detalye mga katropa sa tubag balita, balita ga sports.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Sa tubag balita ga sports mga katropa, gipapa sa Pilipidia Sixers ang 3-1 nga deficit sa best of 7 na series kanini sa Boston Celtics og hugot nga gitabla sa 3-3 aga away. Kini human gipild na usab sa Sixers ang 2024 champion sa Game 6 og gipugos ang Game 7 sa score nga 196-93. Gipangunahan sa bagitong guard nga si Tyrese Maxey ang kadaogan sa Philadelphia og sulod sa 40 minutos sa iyang pagdula na pasulod nini ang 11 ka puntos gikan sa 22 nini nga gibuhian aning kamada usab kini sa 5 ka libre nga duha ka steal sa pagtapos away gikuptan ni Maxey ang 15 performance sa lakip ang 30 puntos ug 5 ka assists. Wala gi performance Sixers ang explosive duo sa Boston nga sila Jason Tatum ug Jaylen Brown kauban ang uban pang Celtics sa players. Wala sa mga niini ang nakahimog 20 puntos sa performance samtang naabot lang sa 18 puntos ang pinakataas sa individual score nga nahimo sa 2024 nga finals sa MVP nga si Brown.
1: XFM Express Balita.
0: Oh, pugos yun mga tropa ang niabante sa series karon murag Lakers ug ang Oklahoma Thunder. Oh, sila ang nanguna karon, ang uban bakasyon na. Unya game 7 ang Boston, game 7 po ng Cleveland ug Rockets. Unsa pa tong laing game 7 murag ang Detroit Pistons ug kuanto mga katropa? Ang Orlando Magic. Oh, Orlando Magic mga katropa naabot sa game 7, oy. Bibo gyapon sila karon. Bibo mga katropa, di naman ko li ani god kay dito naman ko sig tan-aw atong blood versus duty kay mga salida sa squad, oy. Oh. Kada gabi ito, alas 8 mga katropa kay niabot na naman si Ruben Padilla ko dito to. Ninsulod na si Ruben Padilla atong blood versus duty. O dito to siya ba ka istorya sa atong kaigsunang Muslim ba? O ang usa ka baryo mga tropa gimasakir mo to. O nindot siya pamintanawon ako itong sunod-sunod sa lida. Pero ako nang nabasa. Ako nang nabasa nga sa katong blood versus duty. O kining si Kuan, si Gerald Anderson o si Richard Gomez, Richard Gomez ba to? Kining igsuon to sila pero nahagbong to sa barko si si Gerald Anderson naadto sa islas mga Muslim unya giatiman o mo to nga kababaryo dayon. Mura na tag direktor ani ba? Mga katropa, 42 minutos milagapak ang alas sa 6 kabutagon. Padayon ta sa unahan mga suking tigpaminaw, direta sa balitang pangkalusugan. Sa atong balitang pangkalusugan, mga katropa, nagpasidaan si Dr. Carl Igrubay, Assistant Department Head of Jinshan City Health Office sa publiko, nga mahimong magbinantayon batok sa sore eyes ning panahon sa ting-init. Sanglit kiniusak ka makatakod ng viral infection nga daling mukata pinagi sa direktang kontak o paghikap sa mga butang nga dunay kagaw gikan sa natakdan nga tao. Matod ni Igrubay, mahimong magbalik-balik ang maong sakit sa usa ka individual busa giawhag nini ang kanunay nga pagpanghugas sa kamot, paghilamos, paglikay sa paghikap sa mata aron dili matakdan. Bisan pa man nga dali ra kining maayo, din mulungtad lang sulod sa pito kangadto sa kadlaw ayan gihapon nga mag-amping tungod kay aguban niini mahimong musangpot sa seryosong bacterial infection kung dili matiman og

0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Sa tubalitang Showbiz, mga tropa, gikasuhan sa mga piskal sa California ang singer nga si Britney Spears tungod sa pag-drive ni ini nga dunay impluensya sa ilimnoong makahubog. Nagatubang ang singer og usa ka misdemeanor count of driving under the influence of any alcohol and drug gadiin na doon na kini kahabahin sa tabo na itong Marso 4 sa Southern California kog as na dakpan usab kini tungod kay nag-overspeeding. Gisakat na sa Ventura County District Attorney's Office subay sa insidente og ang singer nisulod na sa usa ka rehabilitation treatment facility samtang iyang husay sa korte gikatakda sa Lunes bisan dili sa kinahanglan nga mutambong tungod kay gagmay nga mga kaso. Giklaro sa opisina sa piskal nga walay silot nga pagkabilanggo nga mahimong ipahamtang siya mag-aawit tungod kay wala siya nakabangga o nalambigit sa insidente.
0: XFM Express Balita.
1: Og sumalay-balay pa na City Ordinance o nalapas si mo ang balaod sa City Ordinance o kung TMC ang mga dakop si mo ha. O magsukupak-sukupak pa sa mga nagdakop dito mahimo na ng TOP. Bawal manggid na bisa mo manggid ang balaod sa tuwa sa LTO mga tropa nga ang driver di gina pwede mag-drive nga nakainom.
0: XFM!
1: O gina'y tinuod mga katropa. Sige na siya pwede diha kay tuod ka ka makaya tuod ni mo pero wag ka kabalo. Pag abutsunan to, sarasay na ka mga katropa. Sarasay na ka diha. Makaamong pagkaglaing tao mga katropa. Katapos ang hand-eyes ng mga balita. Balitang kakaiba! Direta mga katropa, sa tuwang balitang kakaiba, nakadungog na nakita og pasiaw nga pulong nga ang buwaya naas kalsada. Abi na kog naas sa mga opisina. Nga adunay daghang buot pasabot ilabi na sa hisgutanang korupsyon diha sa kadalanan dito sa Florida. Literal, gayod nga naas kalsada ang buwaya. Nagbaklay buwaya, wa rin dalag malita. Makita sa video. Kita nis video mga katropa nga kuha sa usa ka pulis ang buaya nga naa sa busy highway sa Hillsborough County. Sumala sa deputy sa Hillsborough County Sheriff Office nga nakadawat sila og report mahitungod sa buaya nga naa sa dalan. Sa ilang pagresponde, ilang nakita ang buaya nga gustong mutabok sa dalan sa North Del Mabry Highway. Mamatikdan sa video nga ang buaya nga maklaro nga naghulat pa kini nga manglabay ang mga sakyanan nga sama sa tao. Hala, kuya usad. Apan ang naka-anindot lang taon kay migamit kini sa pedestrian lane sa pagtabok sa kalsada. Anay, pang buaya kinitabok pag pedestrian. Human, masuko man. Human, nakatabok din hinasya gikuha uban sa tabang sa lisensyadong trapper o gibutang sa lugar nga maoy iyang puyanan. Lahat ning katong buaya, ning gawas lang to siyang puyanan kay hadlok mga trupang malumos. Na, wa na jud kagwantang buaya mga trupa, ning gawas na gyud siyang lungga. Oo. Kolba ni abi na ko kang buaya sila. Nakama ko mga buaya na sa mga opisina. Bato-bato slangit ang matamaan wag magalit. Pikat. Naigo diha likay mga suking tigpaminaw. Mga to naglangkob sa atong mga balita karon nakabudagon mga katropa dinhi sa atong panag-uban sa inyong programang Express Balitas Weekend. O balita weekend, balitas buntag weekend mga katropa. Atong makigsunang mag-uuma ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer nindot kining gamiton para sa atong mga pananom, mais, utanon, bulak, o uban pang mga pananom. Aduna kini nagkalain-laing mga nutrients mga trupa para dakong tabang, ipatambok, ipatabunok atong mga kayutaan, o ipabugat, o ipahamis ang atong mga pananom. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, gipanagiahan ni William Soriano. Mga suking tigpaminaw sa Dian's Big Shop. Good morning mga lamian ng mga pan o cake mga trupa. Dian's Big Shop na ta magpatubil, siguradong hinlo, siguradong barato o diya sigurado ko gadi magpurot-purot ang imo mga sakyanan. LL Leon Shell Mobility Gas Station. May buntag usab ni City Councilor Jason Chad Ayala, Honorable Krimwil Krildin Layan o siya tuag amahan sa siyudad sa Malibalay, Attorney Mayor Jiwarin Pamilyaran mga katropa. At

0: nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dada!
2: Oh, kuring.
1: Tama na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong nola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa nola! Nagpapapa! Taon, himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.

0: Medicine Doctors, the secret of health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Kapitan Ludi!
5: Tanawag nga mga hulmigas, oh. Tanawa!
4: Ha?
5: Tanawag mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
4: But, manay!
5: Gano man?
4: Matakara ka ba? Dito sa pal, nakita man lang gina ako.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marino, sorry sa kong at-label. 25, mangili ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Plus Herbal Capsule na
1: Premium D3 ang bago.
2: Hi, si Alvin, biker na si Gig Kasubawa. Isip ko sa cyclist, pwede gig kong natumar o Premium D3 na ko ginasipon o Kasubawa.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sa sakit ang karawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Klaro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swa brigade. Kamutol, testingin mo lang. Camping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsi na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuulak kong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.

0: masamang butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Stone, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako mong tiga mga lahit na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ang dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Boutique Nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Iintagali mabayad sa impresyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: to say yes to health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy, and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan, and El Salvador.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM. Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
5: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Ako si Jubilin. Ako ay gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa dyan ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Lima katuig na gikan sa ako operasyon sa mata. Kunya morag ning balik maloghanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Lex Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Lex, slay ang kay epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hindi ko ganaan magsigil halubin mo sa ubang tao kay Madlo kung basig na idol lang ang virus ba. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3, para ano siguradong protektad mo ganyan o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Sa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, danger na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagpanaon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.
8: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
12: Exciting!
13: XFM. Kini nga programa atong kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga-puro
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75, pero baskog pa.
3: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba?
2: Sao na?
3: O, siyempre.
2: Nadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay, gabin akong lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
3: Premium DT Coffee Mix.
2: Okay, kaya akong pumati.
3: Katong mga
2: parehan ako na senior citizen,
3: hindi na
2: sulayan ninyo yung
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayan ninyo.
2: Wala kani
3: ingon nga
2: binuang ko. Basta
3: tinood yun kini.
2: Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag
8: Santon Plus
9: Herbal Oil.
10: Yagar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Tanong ni Kuya King, anong hanap ng Gayeros Baboy?
15: Tingin pa lang, malaman.
14: Certified Kuapig.
15: Pag kinurot, siksik. Lusog.
14: Certified Kuapig.
15: Mabigat ang timbang.
14: Certified Kuapig.
15: Kasi laking Pedro na.
14: Gagapay for more than 30 Pedro laki years. Ito lang ang may Pedro Builders. Busong sa nutrients.
15: Tingin to timbang, Certified Kuapig.
14: Noon hanggang ngayon, mabangka sa malaman.
16: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
17: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balebale City, Bukidnon.
6: XFM time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

Caravan at Barangay Malago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang